0: Yasubbu aba rajuli. Yasubbu aba rajuli.
1: Avuma omo shitai wo muntu.
0: Avuma shitai wo muntu ne kivamu ki fa yasubbu abahu.
1: Nena na avuma shitawe.
0: Nena no no no mtisa na avuma shitawe. Wa yasubbu ummahu fa yasubbu umma.
1: Avuma nyina.
0: Vuma nyina?
1: No na avuma nyina.
0: Tetuvuma ba mama ba watu ba dibatata ba watu. Chile genzaji ti ono guavu ma alikava lala alikava bi guavu ma aliso kwa mchara wu ni ya inabana bi uyu mkasi ya gati anfumi na mubana banki anfumi na mubana banki wacho kwa mkasi
1: mubana bi
0: asino mkumi na mwali ya mubana bazala. Hali ihan kuna kuchiobora na kufora kuna kuchiobora
1: na
0: kufora abachara bafuma ababi babu
1: mubana babu
0: mubana babu tomburi na kuhumumia yoyo msimu tomburi na guafuma ok guafuma baro na yono mutamaniwe ono muwarawe

0: kwesa anganga obuweleza katonda bababu kuwa ndegeza kukutukiza. Chilinga buleta abana kunsi, bubanda nofuka chitabu. Tuto nisobula bale kila buvuna yisi kwa buntu kukutukiza buvuna yisi kwa abu. So, chitu sababa abantu kulichintu cho saba, munsi katonda nachikuwa, kiza kukutukiza.
1: Amina. Yes, tugenda genda kusonga zima mwanyaga. Mwami chagula nyomuri za jali. Mkamao.
0: Egulo. Manya gulu wadu na kuru nene nyo kabaka wafe na antame guwa ya gami ya wadaja guzaba aweze miaka satu mwesa tungali kuntebe ya wajajave ni una kule guwa wadowe chintuwe chenja ulonti haba sibe haba wambi waba sibi wanga mubida habidi mungu mwaka lunga kawede hini nye libada singo kumanyi kenyo libada ya machete gulu baba wade baba wade baba sonye baba batere
1: du baba wade chisonyo
0: baba wade chisonyo nila jula wadaja baba isiza aba isiza muamnesti ndi mukirize ndi mwali mugenda kuambe gwanga kugamba ngo bidaba biwanvu niko mtu amaze myaka mukaga atawoza atawozeddwa paka lu yakiriza umsanga ati bamwiseje bamwisiza na echo chongera kutulaga cha kuiga ndi wo yimiride kunsonga katonda abera kusaidiyo eglo libafide so eglo acho mulo achinyogedde echo tegona badde ko batayogedde ko ne president tumulaba live kakulisayo abantu beyabo abantu abayimiridde n'ensongeze njawulo okubanga bayimiridde ku mazima wadde ekibaba isiza nayo okufuna freedom bade bayina okukikola so gyali mulamu ensonga zitambuza watu mulabo wano manyali ku international scene era akola emirimu gyegimu egigenda mu maaso oba gitwala mu maaso obuweereza obwo ekibiina bwe kibamukwasa n'eggwanga lye lyamukwasa.
1: Amen. Akumaudi
0: ajja kumawonga ekiseera akyogedde atasa hii nafoo munga furuma na hati kuwa customer hizi nimeja
1: mbwala
0: chivu nji tuwali mwini mwakukanya genda maso kuloku wantari huu na wali wanonga baga mbanti hawa tuteko space ni shundo za katisha na uba kole watari kwa baga mbanti
1: space baju chupa hii
0: baga mbanti hawa hini upiba jene watu wale vifobia weso jekisela na wakati bakole chini tuweko ni vitu kwa nenga tuwita David bali obulamu bwanja ulo gotunulira omukuru kuba mugwala nene gwanga lino mwami kiza byesije jali nekati wakumi wa dali mu intensive care ninge era kyali mu kumibwa ninga mukumo bamutaddeko amanyi ago yali amujyango yali ajanja ba mu myaka 5 nga bakumi mundu kagamba olabanga tonda agezesa ate na kuwanti nego wali na yenga mwagala okulwanirira eddembe lyensi libenga liyeganya liyegazanyiza mu bukulembeze obwawamu era asobola okutuusa ku mbeera gy'otakola ki gy'otakkiriza kira bike kyasinza okuluma mwami byesije kwe kubanga ndoza alaba abantu wena gamba nti nkutaddeko abagenda okuwolereza toyin babo baffe ne bagenda kuwolereza kiganga kino okumumenya kati eyo nane etolondeyo ku lwokuba justice gyetulina okulwanirira tulina okusigala nga tugirwanira mu mbeera yonna akalulu keros one mani tugenda kwogerako
1: newono wakulu nawo wakulu wetuli
0: nti abantu abazze nga balwanirira kyetwandiyise eddembe mukulembeze bwaffe ng'abantu nga bannayuganda byola abatuusibwako nga oli yavuganya kuba president emirundi
1: egy'etaano
0: oba ena whatever nolaba mukuru Elias Lukwago nga bonna bateredde mabega w'emitayimbwa bateereddwako ebintu ebyenjawulo olowooza owero siwano ono anoonya akafuko owero siwano amaanyi ogamwongera okwagala obbiyingira oba obifuluma so waliwo ebintu ebimu ebikolebwa nga bimalamu abantu okwongera okwenyigira mu bukulembeze bw'eggwanga lino naye nabadde ngambe jjo abantu nti amalwaliro gabeerawo eddwaliro eryo ly'olaba lirina ebitanda kati nga mulala genza okuba emyaka gyonna gyemazeewo waliwo ekitanda ekyakafiirako abantu ekikumi oba olukumi naye gwe bakuleeta ne babanga bakajjako omuntu bamutwala ali mu mochari gwabazze ng'oli mulwadde oba oyagala ekitanda
1: kyabakuteekako
0: oyagala kuwona tofaayo na nfaa ki gyoli gyakoze eki gyafuddemu bw'ofuna analogy eyo n'otunuulira embeera eyo fe tuli wano nze ndi mu myaka egirowooza nti wakati wano nakalaba Just Museveni ni waliwo abamulabye nga bamulwanyisize kumala emyaka ataano oba ana nga bamulwanyisa amaanyi ge nkozesa waliwo agenda okugakozesa okusukka agange nga tamanyi na biki byempiseemu okubwa okusibwa nga tamanyi na byabyesije byayiseemu bw'anaaba atandisa okulwanirira eggwanga ly'okw'obulungi lwaki kuba ye buli bwayingira agamba gwenza okuba Luvanis gwenza okuba byesije gwenza okuba Eliasuka gwenza okuba Kyagulanyi tolwanye kimalanze nja kulwana okusingawo nga tajjukira nti waliwo yafiirako ku kitanda ekyo kakati n'olwekyo buli muntu ky'olwana kirwanirire ng'olwana ku lw'ekyo ekyoyagala ekitundu kiggwanga kikole ki libe nzikiriza nti abakola ebiremesa abantu okuyingira obuweereza nga balowooza nti waliwo bye bagenda okumalamu.

0: mkaga zibasawa kumbakasa kuneza kaungezi mchali ne petero walugembe osinza kuanga utuliza metambu debitia wike tambu debitia akaluru katambu dekatieyo banangi wala kwa rufaransa wala kolo sofa hala alaikum salamu wa rahmatullah ndivuluju gambo tia mkwa iruba numari mpola mpola tugeza konyebo
1: ono aisho wapisu
0: aisho gambo tia uwe wakisu wakisu nonji amina
1: kakati ebyo hulu ujo binyuma nalivalonda nalimu chalo kato wanti na ye bali magamba endare mlimu chalo one jude na ye tibu
0: wakakasa
1: omwana elete mbo bali babi omu ya liwe fudisi ngawamia kajari mwana mweta aliyo msaji omukuru yesi ndiyo nga NRM kwa kula chari shimu wadi laba wagira bono mvuka kwa wajamu ijesika nga wewani
0: yes
1: wadi laba ntunga chukumi wadi laba mjesika batu ukoto mpagendo kuronda gani mama omu lenzi yenjini talimu nga bichajabu nga inga omu kukali wa wani kiawe jini mena njini makatu ya limu
0: kani imaji
1: waina wa ingi zamu akawende waka kiankalanya uwe nyale mu ya itachilo mumakagamu ni mutubu ikilo sawa chano kumukaga wakambi chatu kwele kuronda kwa nda wea sawa bidi nga kwa mpazo kuronda ilanga wala gowe nyale mu ya isemu
0: nga wala giroyo
1: Tukugamba njagala tugende uwo. Yagwa simanyi ngamba tugende wale pasi.
0: No, aso se kusembeze uwe nina umulezi with time we iyo ve wo wale wabalemera ku.
1: Anti kati olaba? Sehule mpunti chayo no wongo unji janga ile.
0: Mpsibu.
1: Aba mwale mwada.
0: Mpsibu daisha.
1: Anonya watu wa
0: Malaysia. Aikum salamu.
2: Ni kwenda sibi nunda kununa ngati tebisera na kuanga. Wapo na msaje kutuma ni baba ita MC Kapale munange gena ngafune tizungu yoka chimutwale mu America. Na bele banga mabende nya bandu ngati tiba tigena mukumo be hidi. E kwa ngo kula banga akuma waga bana nga akoyi. Faso kono byange no kuwa sa munange jogo ne risuke jogo.
0: Aba ne bizibu.
2: Kufuka ne bizibu bi munange byo tamani sent kwa ni jira zitane bito bidarindi. Wa mari kusimu tukame. Hello.
3: Hello.
2: Hamdi. Namba ba uko kulonda kuvere kuchwa abantu batekobe basimye ntigwe bondi fuga nawe
0: ikuri atanika kwa pointinga
2: ogere ngabogere
3: anange bizibuka tolaba pe kibiri b basi mbala inya abantu ne balonda ne bajanga abajako bukuponi ne ngati babala abantu ne bagama ngamu temutu bala tugena kubala bukuponi ne ngoma nche bafa kati baba bayina obwo omuntu wabwe go bagala okuyisa obo babugatte babale no gambo ba musimbiza abantu line ku babala ato gambo chanti no go bala kulinga abantu obalesewo
0: ekitegeza go mwaro nda
3: simula abantu bebeka yanakoma nche bakola Baba kuba masasi batandika migongo ala bonna bavayo bawenyera. Kati nogamba chaka wugu ya gala.
2: Lugera kogezi ndibana katipu nungwe njagala.
3: Ntipo kube miaka kumi, bova kwa nebundi bwa chuo bwe bicho. Kuba ye bako la
2: kiri. Kutamuwe bali nyume jibali jelvami, alikende chunga yintufu.
3: Kale kale.
2: Kwa chunga yade mtuzindira mwa mkumba munango. Kusengwa kukere nta munango kurune mungu changula nyoka mwere. Kwa matikere nta munango gametu gwe kwe chia manuwe chalu chino. Kwa kwa kundu we chino, gwe kwe chino.
0: Nyo sirikare wakubire uwa.

0: sa jajjoni ya ni se munangi ya gengo ya tuse wakana sa ya se bintu bi onana ya se chiungu to nana cha sa wanga ya bademo ka rogero tu tu nga munga ne mukashi wose wotiya musimbe mabeka
1: mede manya ka rubu nyu mwaro dagwa yagara
0: ah it ya teka ono mwami wo
1: mwami wo ino kumunga teka it's my constitutional right
0: ah ateka na kwa kuno simbe mabeka kaka bi samani kusimbe tukame hello
2: hello salamu alaikum
0: salamu alaikum
2: Mugambo ya bwana Jona.
1: Ndi mune jogambo disibo.
2: Ebale kuweleza.
1: Okay.
2: Bwanyi.
1: Yesu bumba kali.
2: Singa ono mwebe bumba kali okuba wane kasubi.
1: Yesu.
2: Singa balijira wadda la kubanga.
1: Eh.
2: Wano wano chama ni sevia yu wane kawala.
1: Okay.
2: Omaria yali wanupu. Nakati yali awangu do wae nale munafu ba mangwa esimu. Ne wayingira wadulo ni patulo. Neba yolo alondesa neba langiro wa enale Baba ebintu sibirungi singa babigira wadalo kuzingo tukundo mutwe
1: ni enale murwashite mujagara rubana abagiri murwachi mujogerera
2: owanyi
1: bote bawangure ko
0: bote bawangure ko munage kakati munna
2: bawangure ni gatalanja era babinza mubinyo bantu beka wala wanu jamani wa kusabiya yali ali semu yele ba
1: Kalisibia ya bizepo ya kutu.
0: Kati bubamu rwande wali nyo sabamu twe kati bubamu mutwe sabali nyo kaheno wali mutu wa musanga agambo sanga kakagere wakagera agamba lubuto kati gambo obulamu buno obulamu katuda yingi jetukona jetuko jetuna ndaka galobe kakuluma enyingo zona zikola ki zibwala jirofo Walo kwenda sanga ya kwenda luna ngambo woku kwenda luna wala musirimu ni ngamba bana ya chichi nari ya jisimu mwenye kwenda luna woku wala sirimu na ngambi anzo kwa mwenda luna nila nangi nga dhuna siri luonji ee dhuna siri wa luonji jona sana
1: mwenda fwe nila kwa sabi na wakati wa febambi wana awaita mkusomozi wa nitu sabi na kabuboka awafaye kubantu kwa wale unga wakati wa febote mifira yu nga ye unga boba gamba kasai na senteze tayaga la kumanya toyo tujukila ya gamba nti omuku wakule mbeze bala nti yekatona
0: yeto na sangu kenzo na yoke ya kubantua na kafubuka munanga wikuwa nzaba chala bako le densi mbi wadwe ya mpede zanu kamesi nangati munangi na mchala wono ya kate mchala wono msaji ya siri guaba na manji njuna ina asira musumeo ntuwa kani siku mbeza mbuku la nukwete tenkanya nga jiba mbi mchala ya kafiru mwadwe kachane
1: I'm going to go to the house. Aja kuwa ngale mwandu we na jira. Oshigira. Enyumba iyo jira beyo. Na mwandu atu nula kasisira. Na mwandu atu nula kali na banja ulo. Katijukira.
0: Ya tenetira la. Doza wangu kufu mnangati makabu kano.
1: Waka sasa mwene nga mvira wa mngatemwe ya gali de. Ngatemwe ya gali de. Na hini msa yanga mwana bidi abana wa wasajyo. Manyikati bambi wa mama wa fabo balaba. Wafiru wa mchala, wafiru wa mwami. Ense mutuwa la tenira bidi abana. Fetula bidi abana wa wasajyo. Ntinawa ne wobo yiyo mbo abana bo musaje tobera bidaga bo mwa musaje yabakuziki ne muri mara basaje nafe bambi abanekerera abana babo mukazi mukazi nafira ku myaka emito umusaje na dadda mu bintu ate kuchai didiga
0: ate munangere bintu bya mukamono bizwe nangere bino tsune tsembe na ukane banange chiti wobera mu rwado tandu ko lota lote bidote bikutawanye bikutisa tisa umusaje ari mu rwado lota uda bamufumbi testi ema bigaraga
1: I don't know. What way you rotate? Crazy bamboo. What are you doing? I'm going to go to the house. One of the chiros, our mom saw, or no jar, we are always over.
0: I'm not going to be able to do it.
1: Dawuru na kusasa kuri ya kunyanyi ori mubanga orotanyo nyemba.
0: Udukira malese zabula.
1: Na jukira nyanyi aba yakwato bulira ngora ba film just imagine ori mubanga. Waka simbula no genda Kongo. Ko akongo kumpi. Waka simbula no genda mu America.

0: twita hypertension mulwafu olunyanyi ndo osobola okuwangaala otya katusooke tunuulire gwali eyo nga tonafuna hypertension namaze dde okulaga wali ebipimo nga bwe biri ne nkugamba nti fuba nnyo okulaba nti ojja mu ddwaliro ne weekebezanga n'olaba nga pressure yo nti eriki eri nomo katonga omaze okutegeera nti eri nomo biki by'osobola okukola okulaba nti esigala nga eriki
1: eri nomo tesajjuka
0: ng'eri nomo nga tesajjuka ekisooka kya byona nga bwengambye nti pressure omuntu okufuna pressure kisinzira kiviira
1: kuneeyisa
0: tugenda kusooka kutunulira mu ndya endya ebyokulya n'ebyokunywa ekisooka kya byonna kino kigenda kwewuunya bangi omunnyo gwaffe guno bw'olaba gusinza okuviirako ebizibu ebitenkanika batya tulya munjo guyitiridde kubanga omuntu ogenda kwesanga naddala nnyo nakisanga wano nze nga nze maze okujja wano mu Kampala bwe nasanga simanyi butya bwensi banakinyonyola kino ntogenda kwesanga omuntu ali omunnyo mu nva katugeza atudde ku kijjulo katugeza alya bijanjaalo birimu omunnyo mabali alinawo omuceeri nagwe yataddemu omunnyo mabali wano alinako olumonde nalwo yataddemu ki
1: ainawo kedo
0: yataddemu omunnyo ataddewo kedo naye agitaddeko omunnyo omubisi
1: asaliddeko ennyaanya nazo azitaddeko omunnyo
0: weebale nnyo kati ogenda okwesanga nti bw'aba yeebadde yeetaaga mpa kyakulabirako kati bugeze bw'aba badde ali wakulya munnyo gwenkana akagalo kano kamu ogenda okwesanga mulundi ogumu alidde munnyo gwenkana zino engalo meka 5 kati omunnyo gukola ki omunnyo guno bwe gutuuka mu mubiri gusika amazzi kyekisooka kyegukola gusika amazzi
1: gutya
0: omunnyo kati ono wetuda musayansi waffe
1: owekisawo
0: omunnyo gumanyi okukwata amazzi wali oliddeko ku kyokulya kyonna nga kirina omunnyo mungi n'owulira nga ennyonta weebale nnyo
1: n'owulira nga enkalamata
0: kati omunnyo gukwatirira amazzi kati bwe weesanga nti pressure yeebadde ng'eri nomo kubanga pressure kitegeeza nti omusaayi bwe guba guyita mu misuwa amaanyi gwe gateeka ku misuwa kyetuyita pressure nti omusaayi guli mu kuyita mu misuwa amaanyi
1: omusaayi guno gwe gukozesa okufuna ekkubo mu musuwa omu
0: exactly yeeyo pressure kati bwe weesanga nti omusaayi guno kubanga omunnyo ogulya ne guyita mu lubuto nigenda direct nigwesanga mu misuwa muli mu musaayi kati bwe weesanga nti gusika amazzi mangi nigukwatira amazzi mangi kitegeeza volume y'omusaayi egenda kweyongera oba omusaayi gugenda kubeera mungi bwe gubeera mungi kitegeeza gujja kwetaaga amaanyi mangi force nyingi okuyita muki
1: mu misuwa
0: kati awo eyo force enyingi ye pressure eriwa
1: eyawaggulu
0: tuli wamu so omunnyo olina okukendeeza omunnyo oli omunnyo ekyenkanidde ogwenkanidde nga teguyitiridde
1: ogwekigero
0: weewali kulya omunnyo omubisi gwogatirira simanyi ovakedo simanyi ndidde muwogo omusiike ntera ogamba abantu ti bwoba oyagala nnyo okusalawo kubanga bangi babuuza kati nze ndyango ndi omunnyo ng'abalala njja kutuuseemu kati nkulaze butya omuntu wosobola okulya omunnyo
1: ogwitiridde
0: kati bw'oba otadde omunnyo mu nva lwaki ate oyagala ne mu mmere wano musimanya mu muceeri oyagala teekamu omunnyo
1: dino omuceeri namutte
0: olina enva zirimu omunnyo ogenda mpozi bwegwa muceeri tiguno gwogenda okulya gwe nga guli pulaini oba okoze piraawu oba yaoba piraawu just ogenda girya nga tewali ki nva naye olina enva wano bbali oli mufumba muceeri gwa white lwaki oteekamu
1: omunnyo
0: oli mufumba lumondi ogenda muliisa ebijanjaalo lirimu omunnyo lwaki oteekamu omunnyo ekyo kyekimu katukiveeko katweyongereyo ku kintu ekirala.

0: Ini dabo dabo.
1: Boom chiki. Boom chakala. Chiki.
2: Nanya gangi vamchana kabugo Grace. Mbela wano wenyine. Kamuanyi mkunja zone. Wanina karoke. Nanyanga lukubu. Ntite isa yanga mnywa. Paka wendanyo dene saga. Kasandike yaka kalimu. Mili yonyemu. Ngezo lava lironga vangu vidanga vanga ambatu jituli kuja. So I'm very happy to be a winner. Look, boom, oye.
3: Boom, chakala. Akomyewo, namanyi gamirundi ebiri. Wefunile rock boom, oba silverback energy. Kemena wansi wakasanikira, chola bacho wangula. Rock boom, amanyi gaba wanguzi. Ebyo kunywa bya amanyi, sibirungi eri abaana, abachala b'embuto, bamama abayonsa, naba bata kuatagana na chirungo cha kawa. Akasanyo kanu kakakasibwa by National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Eraka kasera kagire.
4: Tugira ku nsonga za dini zoka. Tuzukubakanyaka ebirowoozo. Tukuwa bulasa. Kuno kukusomesa. Noyongera kukenkuka. Ebifa ku dini yo.
5: Njagala otono otinge wano. Okutambula n'omuntu omwetaavu mwannyoko omuganda we. Okulaba nti enjala eno ey'ewiiki zino
6: essatu.
5: Aziyitamu atya? Kye kisinga okubeera eky'ebbeeyi okusinga omuntu ogenda okutuula itikaafu.
6: Emakka we Madina katukyanguye.
5: So omuntu. Jala tuchijeyo, ayogera wano ye Muhammad.
6: Itikafu ya Muhammadi.
5: Okusinga Muhammadi okutula itikafu. Ani ajitude?
6: Muhammad
5: sallallahu alayhi wa sallam. Ajitude wa fil masjidi. Nga ajitude mwazikiti. Ajitude chi shahara. Ebangali ya mwezi muramba.
4: Mprogramu mimbali special. Buriru mkaga.
7: Sawimu paka satwezo kumacha. Mimbali special.
4: Muddecheka, muddecheka, amukumi asatu goka, kumi asatu goka, tukwetu rozensiona, buli kumacha, netukususulira mawulire, ngabagabadde, kose musinga wabulaya.
8: Embere genda echuka, MQ-9 drone. Ya musajja mu America abasajja bagitadde kutaka balemeddeko bagamba ensobe ekome lekatulago omuntu essomo
9: amazzi ageggwanga era Irani agokunywa amayonjo makube gajjo
4: mukukuleke ensonga semasonga wakati mu ddwaniro
8: tugenze mu leve ya bomu
9: mwebeerere mbagambye abali mu Kuwait waliwo gwe nalabula wayite ennaku nnya yasooka kuwakana talina kuguli ali saiza masaka eyo kiwangala yakomawo kikompola
4: weyongera okumanya buli kumakya okuva ku saa 12 kitundu paka ku saa 1 ezokumakya mu kanyumiro weyongera okumanya
10: Owange, nini mbuzi yo? Olunaku lwe nazula buto wa Fortune Gold. Namanya nti mfunye goldi. Enfumba yange teddanga mukubeera kyekimu. Edekende, akawowo, nesanyunga mfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asidwamu ebirungo byonna eby'omugaso. Ajira mu bipimo eby'enjawulo era asangibwa mu maduuka ne supermarket zonna ezikulinaanye.
11: Fortune Gold Vegetable Cooking Oil. Akolebwa ba Bidco Uganda Limited.
12: Labbaik Allah
4: Hijja yemu kumpa jinzito norwecho yetage kitongole ekitegere nkwata yabalamazi mukobatambuza nobabudabuda Firdaus Haji and Umrah Services Limited tutegeza abantu mwenna abanala mago mwaka guno ti programs za umura za gwadda Mujje ku ofisi za Fay e Kampala tusangibwa ku proti namba nya ku Market Street opposite ne roofing okulirana Jamaica Hardware jukiranti feba kasangwao era bategere nsonga ya hijja Firdaus Haji and Umrah Services Limited tukutwale Madina atenga tukusuza mu ngiri ya chikongo okumenya ibisinga wo 0703 89 23. Imo naughty musambu akawumusi mwenda Halo FM ikura dio muntu wa bulijjo broadcasting from the hills of Fort Kampala 107.9 Halo FM ikura dio muntu wa bulijjo
13: Okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga semasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimura ng'oli wekka mchibinja, ubamu inawo mungi gwanga. Nga weba sobuli zako, ubango timia bukofu, kubikenda masumu gwanga. Amasumu kafeti gebaka, radio yo tesidika, radio yo terimba. Elati linza nsonga yona, ebe kudomu gwanga, chikumu savu katunyeze mwenda. Pal FM, ekula ryomuntu wa bulijjo. Omuganda agamba. Ntyo mukadde akwatiza ku mmere ye. Kikumi mu musanvu katonyeze mwenda ekwatidde awooli. Kati giwulirize.
0: Akalimi ka leediyo yo we kaggweerayo.
14: Yongeza.
15: Oma Muslim Comfort Stability Foundation kibiina kinnakyewa. Ekyewaddeyo okutumbula eddembe ly'okusinza nga kiyita mu kufaayo eri oyo yenna abasazeewo okudda mu nzikiriza y'ekisiraamu okulaba ng'atambula bulungi obutayisibwamu maaso obutasosolwa awamu n'okwenyumiriza mu busiraamu Omuka Foundation giving a hand for a smile.
16: Kale ntwala omukisa guno kulamusaako n'ekiramusa kisinga obulungi nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Nkukulisaayo mu ebyo byonna yotu sizake ingalo na kuolwa liru. Irani saba Allah wichitiwa kwe mwanguzi. Atinawe mnange achano nye chukula nga chabuze. We kwate Allah wo nywera manyabu manyanti Allah kulaba. Bumwe nywere zako bionevi ganya jakubisumulula. Amanya Akramulu Vega. Kula Umka Foundation. Echitongo lecho. Echibudabuda. Nukunyezo msamu mpya. Nga tuita mugwe kenyini atuuliriza ekicho kutechitono notuwa kikitusoboze sa kulaba ntutambuze emirimu gino. Kale tujja kuba bwetutyo bwetutambula tulabe nti show ya fenu oginyumirwa ati notwegattako okulaba nti tunyweza fena era twaniriza omusiraamu omupya mu ddiini ye busiraamu.
17: Mami kyekye kikuleetera omuntu atuuliriza ayagala kuma amannya ovaawa. Eche chakuto sila munga kwa
18: Nze Wanda Rahma.
17: Wanda
18: Rahma. Mwaka kwa nga mitukosa nikilimu ya tata wafuwa ya lumu manyufu nyo. Ya fuanga manyufu nyo. Nganyanga mama nyiri ya Wanda Joshua. Ya li Wanda Joshua.
17: Nze Wanda Mbali.
18: Mbali.
17: Nze Wanda. Olumu masaba.
18: Olumu masaba.
17: Masha Allah.
18: Nze okusira mukakwange nze Wanda Rahma vira mbale yenavwa okujja muno mu Kampala era ntudde mutungo
17: mutungo wano bina wano temuli wala ne umuka tuli kumpi umuka wano ne wa
18: nze okusira mukakwange nakula nga andi mwana wa bantu ba dini nyo era nagenda okuzaliwa nga bajjajjange balukuli.
17: Eh?
18: Tukulia mudini ya bajaja nga walukuli. Tunulile miaka jangi. Nenga bajaja nge bachi.
17: Hei kabibali ni tubulokole wanabu. Walukuli.
18: Nga makate gagala kulia chigamu chikwata gana na usilamu. Na ya te chansi sanga jibali. Nga ya watu agalo kulia chindunga jakusalu wakunga tewa na unya usilamu.
17: Nkoko? Ne, umusilamu ya ino jisala?
18: Ay, ino jisala. Nuhi wanga talio waja kuno nyakumulia ano paka. Liwana mfune wa talio paka wabama na kusatu waja zima la paka wafuna umusilamu akulichi.
17: Ajisale.
18: Nenga basi nzirate mu Bible ya bagama antumutali anga chisolo. Nga hatu mtu kufishia chisaze katu mtu kufiyali. Watu mwita batu kufuwe dini intimuli batu kufuwe.
17: Katibu ya kutawanyango mtu.
18: Nchuliriza. Nga makaga weta wagala kula chigama chapa itembizi. Kubange Bible na nisi wanga nenga mangati. Katonde ya gano mtu kulie chisolo chitaza we kurumu.
17: Aha. Mubaiburu wa chisoma vodu.
18: Nijesuma nenesuma nsumera nange nenesumera. Nenenge ntula basiramu atibi bata kula bintu bino.
17: Kati
18: okusoma za kwali kunji. Tuwali tuliranya basiramu na kulira kebu nyoli wa senga wangengi. Busiramu obuli ebu nyoli. Nenga na afu opresa ntuli
17: mbulu. Ebu nyoli wa mbusiramu
18: mbungi. Kachunga,
17: nagenda yokuwe yomu, wadi momu omucheri.
18: Eha. Maka gali ngati haji inu sumia. Nga bazali wa Musa Hasasha. Maka gali.
17: Kati na yu ne mkado wa fesheha wa mita koire. Koire umumanyi.
18: Maliki koire.
17: Umumanyi.
18: Abo vena kopi na kusila mbaja nga maka haji inu sunge dine. Kwa jenenga bevo ogeda.
17: Ate bajanga nga ugenda mu bidala. Walugenda nga kulya muchere.
18: Ne banga nengendo kuulira.
17: Mu kidala.
18: Nganze bempulo omukolo gw'Isilamu eguli. Wakironzitira eranze bankubanya emigo nawe mu tolo obusilamu. Kabade waguni kabade ku mukolo gw'Isilamu akakana tekawulira banange bandupa. Kituvo kasanga nga banunya. Tudde mpulira ebigambo njagala njawule ku Qur'ani ne Bible. Endagama tia, nzeno mbona nyonono keda wele ndabika siri genda mugulu. Kangu vile leba nilaba inakula ninsalao. Nenga mazade wangi, nenga mbaba nangi wakulu masigalao.
17: Katuwa gena nga mvidara hivi vashia kamu legea, nga vazo kuhiri mula. Wagenda nga kulya muchere
18: nagenda nga kuyiga ni kwe gomba nyambala yawe njogera yawe nsoma yabi basoma Allah bali kirizo okugenda mugulu nti obato koze bwe tso ligenda wa
17: mugulu
18: namba o we wow
17: okuliga kakati awo no biulira awo no ukati olusala woddi
18: nentandika okusala ko egundi Bible nga ne bampita genda okolebwa otinga na ndabanga
17: kacho okusala okwo kwenyini
18: okusala okwenyini
17: okukola dingo okusala okusilamu
18: mutima okuingiza obusilamu nensoka nyingiza kyenda mu ebiri
17: kyenda mu ebiri
18: nengutereka nentereka
17: ngoti abantu okutegeera
18: mu kyekika ala kwewayo ne wade biri abiri mu satu
17: ujuzi wano
18: nenga nze ndi musilamu nange nenange nenga bo bamuzika wa muzika ne bampita bazende bagamata ogambye te ogambye tena bampana katibe Nituwa nenga mangambia ndi batata nzini, baje ndi msiramu, uvanirilo. Nibalete bitabu, niwagamba saini nga wano. Saini nga yangwa. Okude waka, obere odemu dini yafu, de waka. Nuhu kusigalo msiramu. Nenga mantinja kulia mumalanga ndi msiramu. Nitambula nifaya. Wachusimu changi na chusa ndi msiramu.
17: Nuhina nabana?
18: Nina nabana muna, angala ya mpabana mabiluka na basiramu.
17: Basiramu.
18: Tuli basiramu.
17: Inshallah.
18: Era utina bazikulu mfuna basiramu. Ati nabana
17: kati abana bingi.
18: Abana babaganda bangi banja bakupi basiramu. Kati benyingizo busiramu. Nunya jasi wentula mbateke otukolo busiramu.
17: Kati abana balidda wabo.
18: Abana nabo mbali na.
17: Obera na bawo mutungu.
18: Eh.
17: Inshallah. Basala.
18: Basala basaje.
17: Kati tata abo ti yatabuka ati.
18: Ate kati atabuka ngole chinze mukuru asala uwa basaze. Era natambula nabana bangi.
17: Na nte ya kugobelela.
18: Ya tuleka otatuyamba takwashine. Ya fwanga. Taina cha tuyamba.
17: Tali wo.
18: Tali wo. Nenga andi msiramu. Era anda ira nga andi mukamireno. Tinze ndifa msiramu. Era niwe mbangu dewa. Wasiramu ya Allah mbele anga umuzika anga. Zasiri kumpasiri mbukoli.
17: Allah yenyini uyenza muna. Kati mkusiramu kusiramu kila. Bili ya vili mwesa. Kupa chenda mwebili.
18: Na yagalira obusiramu
17: wagalira
18: we nalekere bible mwe cha agenda yo
17: nga alwa osala okati alwa
18: kujijia osala anti ngabuza mbere wa bo batona funa oberanga wawo si changu
17: muba mu kutya
18: mba mu kutya onogwa wano atetona deno bali baje kuvundira ono nga chagumikiriza nenga Allah mayita
17: jakutusa
18: era yantusa tebanyeze bali ba masirikali
17: oyinayo basi banyoko
18: ruzira nenga teba njagala lwa dini eno bagamba nti kubaba abatata bali
17: Newe wajja kubala beno
18: nze najja ngano nya busilamu buli ntule
17: Newe sanga ngoli ruzira
18: nenga niyo ndaba nti bantu batobange babero omubaba tata bange kantukireyo bande

0: omuntu ategera embadde nkyakola mu bulamu nga ndi mulamu.
1: Obadde okola ki?
0: Nze mbadde ne mukyala musuubuzi nasookako nembeera n'omudaala nga gw'amaanyi olw'obulwadde buno nengwa. Nagwa munnange. Nengwa business yagwawo. Nemba kati bwe navaamu konema nga nfumba busumbusa n'entambuza. Nsobola okufuna ekyokulya. Sitaka nsonti tetujja kuleka. Abatambuza obuntu bakwata mu makubo batwala luzira.
1: Ate wuuyo olina mulwadde?
0: Ate nuno ndina mulwadde. Onontwala eluzira n'asulayo ennaku bbiri nga sifudde. Nona nembeeraka nembeerawo. Kati mbadde ntambulanga kukoleza bantu bugoye. Nsobola okufuna kensasula w'ensula.
1: Wosula obadde osasula omu?
0: 8,000. Nyanga kati ginemera kati myezi ng'etaano. Sina kye musasudde. Musajja wattu simuwayiriza.
1: Kati ye akukkiriza okugenda nga akubanja 5.
0: Talina kyakukola kuba ndabye nga ndi flat kati nasalo inula bwe yajja. Ngeri ekwoje liriwo gye baba sasula ssente. N'agamba ebbanga eryo kozese chance okole ki?
1: Ogende. Nsonga eyo ya mama Wadala?
0: Wanda.
1: Wanda.
0: Wanda Rahma.
1: Rahma. Bali bakuyitani nga tunafuka Rahma.
0: Bali bakuyita Dorine Margaret Wanda.
1: Dorine Margaret Wanda. Kati Rahma Wanda obusiraamu bwabo agala mashallah.
0: Era senge wange yankuzaali mukyala akulya Mazadi Union East Africa yonna.
1: Kakati maama omuntu ekifaananyi tumukubira ekifaananyi okutwala ebintu okubijjayo okufuna akayumba enyumba ziri mu rangi ya mmeka eyo.
0: Nze mukyala eyo mu kibuga enyumba singa anti kati nabo baalinnya singa nsanga enyuma nga ya 5,000.
1: Mukyala eyo.
0: Mukyala eyo.
1: 5,000.
0: Saagala mu nsiko mu sente osobola okuteekawo ne kapaani
1: ekitegeeza. Kati omanyi ffe tukolera ku kibalo. 5,000. Ekimanyi omuntu 5,000. Maama ono tumusasule omwaka mulamba. Zibe 6,000. Emitwalo 6 oguba mwaka mulamba. Awo abatatandise kutetenkanya bulamu ne baba agenda kukuba nkumbi ku kyalo.
0: Atandise era kukumbi.
1: Kati okutwala ebintu transport
0: enza kwa ya sente nyingi kubanga bwogamba nti motoka. Wandabaka abagende oluso.
1: Ebintu byenkana ki?
0: Bamufiiriddwa. Biyinza okujula akagundi. Kafuso
1: ngo
0: kagundi kuno buki
1: awita
0: ku kanto obo
1: ebadde nyumba yo namba mulimu ebintu byo
0: ngulira ngondi zange ebiyambo bulamu bwange n'abaana
1: ku
0: sobola kuleka mabega tentandikire kuki
1: hato ina abaana bamule kwa bali bameka
0: abaana mu nyumba tulimu abantu mukaga. Abaana bano bamulekwa ekikulu muto wange byafuate taata wawe naye nakola ki? Nafa
1: bambi. Kakati.
0: Kati. Naye nga nenda nti bwe nfuna esente kaziwe nga 1,000 oba nga 4 mu transport. Nnyinza ogera nga ninyisa ku taxi emigugu gyange bwe nte z'akatandaalo. Luto nga nnya asobola okuba amaze.
1: Ogenda emirundi 4?
0: Ogenda emirundi ng'ena. Mbimalawo.
1: La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. So. Anayi atuuliriza. Maama ono kale tugambe maama yeetaaga akakadde k'ensimbi si ekyo?
0: Taata.
1: Akakadde k'ensimbi tumusiibule ave mu kibuga.
0: Era ekirala.
1: Ffe kye twagala ngawumuka kukulondoola gy'olaze.
0: Ojja kunondoola
1: tolisanga. Tumanye kiki kye tu obusiraamu bwe butambula. Otuukidde mu bantu ki? Abantu abo kubanga ekirungi kutuukira ate kumpi n'omuzikiti.
0: Nkyagala nnyo.
1: Obusiraamu ne busigala nga bwe bajja onoonya omuzikiti okuva gye wava. Oba oli awo ne Allah ayinza okuyisizaako ate n'otuukire wali ki?
0: Ali omuzikiti.
1: Kati ebyo byonna kikulu. Naye ffe ng'ekitongole tubeerawo tuyimirira ku bantu abo abatuwuliriza. nafe kitavu kyaffe temunabeeramu nsimbi ziberamu obwetaavu bungi businga obugabirizi naye bwe tuvaayo omuntu oba oli awo n'oyogera ensonga yo nga ddala ekwata ku musiraamu mpi omuntu eyasiramuka n'aba ng'alina ebimusoomooza okuyimirizaawo eddiini ye ffe ng'ekitongole bitukolako ne tujja ne tubitegeeza abatuwuliriza babeeko kye bakola ekyo kye kisinga obukulu babeeko kye bakola ki maama ono mumuwulidde Rahma Wanda eyava embaale famire yamukyawa yamuvaako yamusayiningisa n'endagaano esalawo nti ebyo byonna tubibabuulira bulijjo abawuliriza sho eno batuwuliriza nti omuntu ono asiramuka takoma kukyusa linnya bingi ebijja n'okusiramuka naye ebbanga lyonna tubakubiriza kunywera kubanga Allah aleeta ebigezo bingi naye te wakati mu bigezo wetuvaayo ate ne tukubirizana watuwuliriza nti oba oli awo abantu bano bwe bajja gye tuli nga omukaffe nga ffe tugamba baako n'ekyokola kuyamba omukyalo ono osobola otukubira oba okuyita ku 0797 87 374 0797 87 374 MTN oba Airtel 0754 700 300 Airtel 0754 700 300 osobola okuyita ku ssimu ezo wammanga n'otukubira ntugamba nti omukyalo oyo renti we mumaze oba muwerede emitwalo abiri oba kumi oba asatu oba osobola otuwa ku transport way adde bayitayo bukya bugweri
0: ngenda Kadama
1: Kadama Kadama kiri mu disitulikiti kyeyo
0: kiri mu Budaka disitulikiti
1: mu Budaka gyagenda Budaka eyo tirinyi yewali Sheikh Malik Koyire akyaliyo oba Allah yamujjula
0: Allah
1: yamujjula kubanga nzijukira Sheikh Koyire namukyalirako da Sheikh Koyire namukyalirako alhamdulillah naye musajja oyo nga bebasaasaanya obusiraamu awo era basheeka mukulu bagendangayo nnyo basheeka mulegeya Allahu akbar kati awuggwe ng'oli muto ng'obusiraamu obulaba
0: era singawo walinga abantu bagamba nti anaayagala okusiramuka tuyinza okumukuuma nze nga nabula singa nali nabulako
1: naye olaba omugaso ogwo kyobula Allah atusaasire ffe nga omuka tetulina nnyo bye tusobola kwogera ku nkuŋŋaana ezo naye olumu ziina omugaso zaatunda nnyo obusiraamu abantu baalabirako nnyo obusiraamu kati maama Rahma ono naye yalaba ne yeegomba abasiraamu nga bakuŋŋaanye wamu
0: ate nga bali muntu ogwo nga baagalizaganya nga bayambagana kwegamanga banaye omuntu wawulira nti musiraamu natwa nti salaamu nwaba avudde Karamoja nga atuddewo atusewa
1: ngaebyo byogomba Allahu
0: akbar. Nange nali bwe abantu abo nga baagaliza banaabwe. Naye ffe omuntu obwalaba munne ng'alaba ng'obwalaba ekisiraani. Naye olwaki abantu obo bagala?
1: Obwo bwe busiraamu kwagaziganya.
0: Yalingamu oluyimba nti okwagala nga oluyimba olwo luwulira nnyo abantu okwagala. Naye ngamba naye okwagala kuno kulaba mu basiraamu. Naye ate wange nje nyimbira oluyimba.
1: Ng'olaba abasiraamu batuula ne balya wamu ne ba
0: Musiraamu guno afunye ekizibu. Siraamu ne basituka. Samu munafwe mukuzikana babafanana tyaba munaza ne tebona ya naunya kwata namukwatako mazinga buzingi bona ne batwala ne ngamba
1: oh ebyo nani obiraba enu
0: biraba
1: atuliriza maamu ono kutogera naye ayina obuzibu yasiramuka yayagala obusiraamu wa myaka 65 ffe twabagamba abantu abajja wano okubayamba basiramuse myaka gyonna obusiraamu ate Allah wabukuwera ku myaka 65 maaba akuyambye kubanga eduniya oba tukyalina buwasiwasi wa duniya okutendewalirwa kuba kuzibu Obo saze wongo omuntu na ya ati mkusala woku ilate cha mulobira kumiaka nkaga mwetano kumusa iningi sanda gano nti sala wobu silamu obo sale woku vera ni famile kwa sala wobu silamu chitegeza famile yewe kozechi ya kufudeko
0: nina mutawanyi wa febunyo liye wa utaleja honarewani wa mwita honarewani mwanyina Chalo ya uwe utaleji ya fwa honarewe ya kafwa. Ono mutabanyi wafuni ya limuanyina. Ngali na chachi nene nyumu chiteyo. Ya giza konyo kumsembeza. Na gamba mama. Tukulaba olimusilamu na yungu wana nyo. Kwa kama ya soka napita ni mchalo yumu. Tanzania watu wane wanambuza poloti. Na gamba mama olaba poloti eno. Nti njirabe mama. Tuwade tuwa gara tujikusasuli. Tukuzimbiro tuule wano. Vamu wa silamu. Vamu wa silamu. Vonye vonye nyo. Ngamba ovo mwa usiramu. Siti ya awe wanga njigena gama ati tata. Gwe njimide wenti kwanze tata mwuri ya tukumu. Nemu walo kule ndaba mwa wafuana nanzi nuku nsinga ko. Mbade nsaba mjibawe. Zeka ngende mbone mbone.
1: No furuma.
0: Kuvali na furuma. Kitu sisinka nyanga masipako wale usida anga jebali.
1: No sala wo obusilamu wo kupoloti
0: na konti ompecho obugaga nenga ndese busilamu ekyo kisigaza
1: kati ajati ko ajati ani
0: ajati
1: sala ajati sala yali wana alinge mbozi atajulira ngako kombe yajulira
0: da sobola aha sobola kuleka busilamu ari namunyumiza bimanyi
1: byo nabimanyi
0: si sobola
1: kakati mama abatuuliza bano betu ina mwesubi
0: naam
1: Feranga mtu ulidenga kupale FM Bwetu wetu kubo mulanga Na ye, evi sere bisinga tukube milanga Muna ya bantu tebata anukula Netu sopasaba mwanu kule kumulanga ga mama
0: ono
1: Mama yetaga Okuva mchibuga deyo Asitule bintu vya agende budaka Mchifuja tumainti wali wobu silamu Tuja musaba agende wali kumpi no muzikiti watuke wali omuzikiti changu nyo fena fenga umuko kumulondola nga tuita muimamu anaba mutwala ekije kisinga obukulu nga omuka byebigendwa byaffe na ye yetaga tusaba bwabanga afunye nyumba ya mitwala etaano ebudaka eyo nga tusobola omusasuli omwaka mulamba ogw'ennyumba Na kwa tebi nitu bimitwalo ngana na habifuga ukufa wanu na habituale budaka. Na ata andikobu lamu. Au Allah tuba tumujeke ngalo kusigade kumugo belira. Kuwanga atisti wanu awanga deko mbasilamu. Chema nyinti okusala uvoli ya wasubula kubanga kumanyi. Habita andiki wakabi manyi. Kati okusigade anywelele yo budaka mpola mpola. Ate oboli yao ne mu community enyangwe okuwangala tumuje mu kibuga oboli yao kibuga te china nyu kisobola kumuyamba sawa zino katujja kusaba bandi bawuliriza show ya fea umuka pale FM oyita ku 0 musambu musambu mwenda 8 musambu 3 musambu 3 munya 0 musambu musambu mwenda 8 musambu 3 munya Ezi simu koboi tokuwa kucho tuweleza mama agende. Kwa 0 musambu 5 nya musambu 0 0 3 0 0 0 musambu 5 nya musambu 0 0 3 0 0 Allah tunyewezi.
0: Allah nyewezi dala.
1: Bugambo cho usemba yobo andi kubirizo muntu na dalo ya tuuliriza. Ya ndiye tazo kuyamba. Tuyambe ko akulatia. Awategere kicho yitamu oboli yao
0: omusala amale ya yansodo kunyamba nsaba nyambe ku lobusiramu buno kubanga singambu sula ne alali muzanti lwachito wayamba mutono nali ku busiramu yali azze ali mu kibina ky'omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama na terebu kakula atenga wali olina oboli na mpana yali la
1: Lila, ya kukakuru. Ya chungunza nyudenyo. Obusilamu ngubu manyi.
0: Ala watu deswa dakai wallahi sigenda kuswaza. Ndi musilamu. Iranja kusawa Allah. Akuwe chisingu obulungi.
1: Amin.
0: Dunya ni kwa hera.
1: Amin. Amin. Tusubira ntiecho. Allah wabai isi zao. Tijakuwa chinunyo. Yita kuziro msambu msambu mwenda. Chinana msambu. asatu mu musanvu asatu munya oba 0754 musanvu 00300 0754 mwenda 8 musanvu asatu mu musanvu asatu munya oba 0754 musanvu 00300 simwezo zile tamanya kwa mbega tukubire isako kyona kyo isizako mchalo uno tusaba Allah tusasire mulundi oguddako tujje ku sheno nga yebaza bwebaza je tusaba Allah tuwe omulundi oguddako mchalo uno tumulete nga yebaza buki bwebaza oboli awo kumuwa na watandikira ntandikwa ntikwa togende mitwalo 10 jijo mitwalo 2 gago tandikira obulamu na yenge nyumba ajifunye ne transport amfunya muzayo inshallah taala bada jakra mulubega ula umuka foundation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Amawulira gasanyiso ko sabuni wa White Star Magic gaga no endebika ye chusi dwa ya mulembe nyowe wao nenge ebirungo byakolebwamu bisigadde chechimu ekitagenda kukuganya kwera bila enjo za yengo ezo ebanga lyonna sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakamu eri olususulu nga atali mwaka woke ni mwaka lunjo okuzama eri engo ezo kozesa sabuni wa omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja wewaawo nga tachusiddwa
3: Wangi, ulio tia lero.
4: Ndi bulungi.
3: Tuetege kira naku. Nsubulu kubawa kuna abantu benyamba. Kubawa kumere.
4: Looza kubulamu bwa abantu.
3: Tuozo bulubunga bwa kasuoli. Nengano, okusubulu kolo obuji. Nechapati.
4: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
3: Supreme Fla, ajira mbungu bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebya zimbo mobili. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, elange kwesa nebuto mutu. Ono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoolole gwanga Supreme Fla akolebwa ba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
5: Kankwanjulire amazzi ag'okunywa agali ku mutindo Halal Drinking Water mazzi mayonjo era nga gakakasibwa n'ekitongole kya UNGS nga gano galudde nga gapakingwa mu bicupa ebinene biite jumbo bottles nga ganywebwa mu makampani amasomero offices mu masinzizo n'ebifo eby'enjawulo era nga kati bakolere n'amazzi gano mu bucupa obutono basanga ku Odi Kampala okumanya ebisingawo bakubire ku simu namba 0200 95 9 1 oba 0703 95 9 Halal Drinking Water gakolebwa aba Al Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited eranga bano bebakula ne Halal Juice ngali mbike ebyenja ulonga mango apple nebike bilala bingi
6: Kanoke kasera kukutusako programu yo omunala
7: omunala
6: mugindo kuikire bintu binje ebikwatagano nokwe kulakulanya edini ya Uislamu ebyapa ebyo Uislamu ngani mpebirira binje
8: Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Sallallahu wa sallam wa barak ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أبا تولي لزابا رونجي أكسين زيلا ينا جمولي أبا تقبير لا البروغرامينو اجتيبوا ومنالا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتيتكم يو جمولي ني بروغرامي أفي إنغانزي يوموين دو Omunala. Omunala guno ye program kulengeza wala kubikwata ku mutonzi eyatutonda. Eranga twasalawo okutambula n'ebitabo ebyenjawulo ebikwata ku nzikiriza. Ekitabo kye tulina kati kitabo ekyomu ku batalabatul ilmi nga yakunganya ebibuuzo kikumi ebikwata ku nzikiriza ne tawhid bamuyita Abdul Aziz Ash-Sha'lani hafidhahullah tushagena maso ni kibuuzo kyaffe Eche kumi ne nya. ekigamba nti ma maana shahadati anna muhammad rasulullah, okukkiriza nti muhammad rasulullah kitegeeza ki? Awetuli atuwuliriza omulungi era atulaba atugoberera ku Para FM. Twalaba ennyanukula y'omutesitesi nga erimu ebintu bina ku nsonga eyo bwenze nziriŋŋana mu programu ez'enjawulo. Nga ekisooka agamba ntaatu fi maamara, okumugondera mu byeragira, wa tasdiqu fima akhbara, okumukakasa byonna byayogera nti gaali mazima, wajtinama anhu wasajara, n'okwewala n'okwesamba byonna byeyaziyiza na kubiriza abagoberezi be okubyewala. Wala yubada Allah illa bima shara, n'obutasinza Allah okujjakonga bwe yasomesa bwe yayigiriza. Ebyo nno bye byaleetebwa mu bitabo yeyali ennyanukula y'ekibuuzo omuwandiisi gye yaleeta mu kitabo ekyo kye mba nnyonnyodde. Era nabagamba nti ekitabo ekyo bw'oba okyetaaze kyavvuunulwa Sheikh Dr. Farouk Ntanda wekiri wano ku Para FM, era ndi omu ku beegatta mulimu ogwo nga nakitunulamu kutunulamu okw'okuraaja nekifulumizibwa oluvannyuma. Ampuliriza omulungi atugoberera. Kakati twagamba nti ekigendererwa ky'ekibuuzo kino ekikulu kweku ekigendererwa ky'ekibuuzo kino ekikulu ma maana shahadati anna muhammad rasulullah kulaga oba kubuuza nti omuntu bw'aba akkiriza nti muhammad rasulullah biki ebimuvunaanyizibwako okubeera nga atuukiriza. Omuwandiisi n'aleeta ensonga nnya. Kati Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen bwe yali akola sharahi ya 40 an-Nawawiyya n'aleeta ensonga eziwera omunaana, n'alaga nti omuntu yenna akkiriza nti Muhammad rasulullah akakatibwako okutuukiriza ebintu munaana. Ebintu ebyo omunaana bye yaleeta ebirala biyingira mu bino ebina, ebirala byetongodde era nga tukyagenda mu maaso atuwuliriza era atulaba n'okutunuulira ensonga ez'enjawulo, ebintu eby'enjawulo ebivunaanyizibwa ku muntu yenna akkiriza nti Muhammad rasulullah, okusinziira ku kunnyonnyola kwa Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen bwe yali annyonnyola alambulula hadithi ya Jibriilu hadithi mu kitabo ekyo. Subira hadithi ya kusatu mu kitabo ekyo oba ya kubiri Ra'ayna an-Nawawiyya. Yaleeta ensonga y'omunaana mu ebyo ebikakata ku muntu agambye nti ashhadu anna muhammad rasulullah. Nagamba nti ihtiramu aqwalihi, okussa ekitiibwa mu bigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam, bimaana an yahtarima aqwala nabiyi sallallahu alaihi wasallam, amakulu geekyo ekivunaano ekyo ye muntu okussa ekitiibwa mu bigambo bya nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaka bwe yajja nabwo. Ovunaanyizibwako wanga mpuliriza weaba kugambye nti omubaka yagamba obutasitula ddoboozi, obutaba na comments ku bigambo bye eziraga nti okutegeera kwo kusinga obubaka bwa nabbi sallallahu alaihi wasallam, oba kwekulamula obubaka bwa kitabu nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam. obaka nabi sallallahu alaihi wasallam yakkanawo Allah bya musako bwe bulamula amagezi gaffe n'entegeera yaffe era bwe butekeddwa okubeera nga bukulembezebwa kubanga buli kyayogera bubaka wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha tayogera ngajja kukwagala kwe buli kyayogera bubaka okubeera Allah subhanahu wa ta'ala kibula Allah subhanahu wa ta'ala yatulagira okumugoberera okugoberera okulimutulaka okutali kukomeke nagati ati Allah wa ati ar-rasul mugondere Allah nombaka wa ulil amri minkum naba baina obuvunanyizibwa kumumwe abamanyi nabakulembeze bwe yali atulagira okumugondera yakusa ekigambo ati'u wakadhalika bwe yali alagira okugondera ombaka sallallahu alayhi wasallam yakusa ekigambo ati'u wa ati'u ar-rasul so bwe yali atulagira okugondera abakulembeze yagamba wa ulil amri minkum tiyaganti wa ati'u ekiraganti abakulembeze nabamanyi tetubagondera kugondera kuli mutlaqa kubanga okulagira kwabwe kusobola okubaamu ensobi kusobola okubaamu okwagala kw'omwoyo na kukukulembera okwawuka na kulagira kwa nabi sallallahu alaihi wasallam n'olwekyo owanga mpuliriza sheikha agamba nti omuntu yenna agambye nti Muhammad Rasulullah avunaanyizibwako okussa ekitiibwa mu bigambo bya nabi sallallahu alaihi wasallam bye yayogera talina kubizaayo talina kubijerega talina kubinyooma talina kubiteekako comments zanjawulo okusinziira ku ndaba yine entegeera ye nedda alina okubiwa ekitiibwa kyava agamba sheikh nga alambulula ku nsonga eyo agamba nti fala tadau ahadithahu alayhi salatu wassalam fala tudau ahadithuhu sallallahu alayhi salatu wassalam fi amakina ghaira laiqa toteka hadithi za nabi sallallahu alayhi wasallam mubifo ebita sana ebitali byakitiibwa bimaana tewesembe se ebigambo tufule ebigambo byokuzanyisa ngabantu batera okukola mu mbozi zaabwe tofule ebigambo ebyokuzanyisa n'obiteeka mu katembawo oba mu ebyo byoyagala okutuukako nga bikyamu naye nga

okutuukako nga bikyamu naye nga ali kenyini bw'oba okkakkanyiza wa min dhalik ne mubiraga obutamuwa kitiibwa an tarfaa sautaka inda kabrihi kwe kusutula eddoboozi lyo awali entaanaye kati aleese ebigambo ebirala ebiraga nti hatta n'oluvannyuma lw'okufa kwe ne waali wennyini we yaziikibwa olw'ekitiibwa Allah kye yamuwa tokkirizibwa kusitulirawo ddoboozi nga bwe twagaanibwa okusitula eddoboozi awali nabbi sallallahu alaihi wasallam nga mulamu wakadhalik na bwe kityo tetusitula ddoboozi wali ntaanaye we baamuziika singa obadde ogenzeewo okumutwalira ku salaamu tetusitula ddoboozi ne tuleekaanira mu muzikiti gwe ne tukoleramu katemba okumpi ne waali sallallahu alaihi wasallam waqad samia amiru lmuminina umar bun alkhatabi radiallahu anhu umar bun alkhatabi yawulira rajulain abasajja babiri qadima min ataif bava taif okujja madina faja'ala yarfa'ani aswatahuma fi masjidi nabiyi sallallahu alaihi wasallam ne batandika okusitula amaloboozi gaabwe muzikiti gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam kiseera kya umar nga yemukulembeze bwe yabawulira faqala n'agamba laula annakuma min ahli taif singa temubadde be taif bimaana nga temuli bantu ba mumadiina nga temumanyi na butya abantu we beeyisa nga bali mu muzikiti gwa nabbi la awuja'atukuma daruban nandibakubye olukuba olw'amaanyi hadithi ya bukhari kitabu sala babu rafai sauti nandibakubye olukuba oluzibu lianna allah taala yaqul kubanga allah agamba ya ayuha alladhina amanu abanga abakkiriza la tarfa'u aswatakum fauqa sauti nabi temusitulanga amaloboozi gammwe okusinga eddoboozi lya nabbi olwo allah yali agaba sahaba nga nabbi akyali mulamu wala tajaharu lahu bilqawl kajahli ba'dikum alba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun yayongera kuna abagamba Allah subhanahu wa ta'ala mweche ekigambo abagamba nti wala tajharu lahu bilqawli kajahli ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun aya hiyo surat al-hujurat agamba Allah subhanahu wa ta'ala wala tu'linu lahu bismihi kama yunadi ba'dikum ba'da temmuyite erinnya lye nga bwe kibeeranga muyitiŋŋana mwekka omuntu asobola okuyita omulala erinnya temugambanga nti muhammad kubanga bawarabba namarungu bwe bajjanga e madiina nga bamuyita erinnya lye ya muhammad okhruj ilaina anga muhammad furuma gye tuli inshallah nakigaanaga nti wala tajharu lahu bilqawl kajahli ba'dikum li ba'din an tahbata amalukum wa antum la tash'urun okusitula amaloboozi gammwe awali nabbi n'okumuyitanga bwe mweyitanga muli mwekka na mwekka ekyo kisobola okusazisaamu emirimu gyammwe nga nammwe temumanyi bal naaduhu binubuwa warisala muyite mumukoole nga muyita mugamba nti owange nabbi owange omubaka wa allah bikhitaabin layyin

0: Yes.
1: Amanyo mpira.
0: Amanyo mpira.
1: Chikumanyi kwa kuwa uziba. Baina muta kati.
0: Hmm.
1: Wafiri kumamanyi. Basi ala. Yes.
0: Ajabe rangono wayo.
1: Wafiri kata kuma mutindo. Wafiri kwa wacha yao mkapira ngakamanyi ngati ya kutuwa mkazi.
0: Ndato mtu mkumi.
1: Ate ya sato mwa na talamura bibida.
0: Ndato mtu undina. Ule wafunia kuso mtu undo. Ndato mtu undina.
1: Yes.
2: Mkituli wa muna bukuko. Mkutunurida. Wamuno kwa kinenye bia mizanyo. Mkutuluna kuwa sande. Ukufu kusawa mkaga. Mkaka kusawa manane zeni sana. Full time sports. Ibia mizanyo bia marayo. Tubisubwa.
3: Tuina mwono nefabamu. Tuina mwobu segu. Mchali mfuka muto. Mundo ina mwobu enzi. Ina kawala kuhuya gara. Messages kwa ziri kusimu na uzimanyi. Mbufana nyifana nyi uinaka lenzi ku mama wakabu wako gira ko sumayo batu wandifunyo mwanga tinze mama nze chikulu wantama iii luachi ismoli juma siya kutama zesisa achi inga okuvadi pakadi tuve mbono nefu tuve mbono nefu ebi tubidemi sana. Abamu kumana baseke ndubenteru kubeda mchivuli mbogo haina walala. Ntero baga nchumulenzi wa kuwa nanga tuga nanga. I love you so much. Mungeni thank you. Mungeni pamu akade. Mulinde kuvidi nga haja zina haja tichiiti. Chikati jamiru soko je. Epika mveri bi wanyinyo nyora. Nisabu vingambile pano bebanzala. Agenda kufume vika umutuwa. Toina magezi. Chiringe nsujyo. Chana chiniswa zanze na. Aba yalita vitegiza. Aba izaba kubanga bitegeza yandigambye bano kubabe bakuinako obuvunanyizibwa babata sura bibagama nayo utabigambanga bera muntu mukuru mbitegeza obuntu obukuru kwewa kitibwa na kuma diniyo tewali nsonge kwenza tewali naye mpulira chimpitiride ku echichi kigambe chikakane mubina chikakanya mulimo okusiba mande lwakuna nakungeru kijja kuka mpora mpora otherwise kiba kuba kya kukandoze mirundi gyo yenze kandi badde kisse bwe kiba kiganye siyeyo wabula today eri kukusiba mande lwakuna mvubuka kosa ka sabuni kaveko masturbation sibi siramu zambi ngalwacho wowe ngaruzo saidia yu manyinti fenda buli muntu nebizibu bye bali insanu ala nafsihi basira wala alqa maadhira buli wazambi wegambe ko twegogole mu din Allah jattu terereza byo nebitegezo bulamu insha Allah tabaraka taala.
4: Anda mun'ima fi hadhihi dunya echengere singo kubere chikuru muno munsi ni'matul iman chengere cha iman ibyane nebisigade sibikuru alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufra wa halu qaumahum dar albawar jahannam yaslawna hawabis alqarat bajama batu badine byengera muno munsi ebyabuli ngeri yonna babire sewa echengera cha iman nyinicho muchala muvuka muwala muvuka muwala mulenzi musajja mukuru emyaka jyo yonna ali wano nali yonna joli ali mchalo, mwavu, mugaga, maliki, mufarume, president, vice president, musirikare, si musirikare, mtu wabulijo, dini.
2: Eno ye Ayatollah Kursiyo nge kutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira bana Uganda emirimu emitalo wa mayanja mu mawanga nga Dubai Abu Dhabi